0: Mai he ngahi aho ni, kana e haa haa molofia ia he kuhiri. Ko yongo faa e wha politika le lalahi he funuani, ai national pe moe leipa. Pena e sisi ke te sio, o tukuangi e taha ia e faa ina e iai, kai kolosia ki a faa e wha politika le e taha. Pe pe e foki moe ngahi kolo ia, moe ngahi vahenga whiri, na e ilonga pe e feitu na naunofo ki he leipa. Ia e ngahi feitu na naunofo ki e faa e national. Ie te uwhiri koe ni ki nove ma, ku asimai e kau meemi pa ia, na nau whafufunga ai a ngāi whā e whā politika re kehe kā ko nau kolosi. I a whātaha ai New Zealand First na whaia i he whāsinga wike e koe ni, na e tōla he ni, na ana osi tū o ki nau tōlu o whafufunga ai a whā e national, pe koe whā e reipa, kā ko nau kolosi mai e ni, o kau ki he whā e koe a New Zealand First, kau he ni a Stuart Nash me he whā e reipa, whafunga wholoa e whā e national kā koe Cook Islandi ko Alfred Ngaro, pia mō hare te Hipango Brownie. E whae ke eke, pe koe hana nau mawahe ai me whae wha politika re nā nau i ai, koe tāria nai pehe, nā nau nofo i he kawe inga, mo e mahu inga tatau, ka koe whaha i koe nā nau kau ki ai, ko nau whetukutuku ki nau tōru ia, me ngahi kawe inga, mo e mahu inga koe nā nau o ai o tuu he politika re. I he kua hiri foki nai tuu e whae rei pā, mai kakai masiwa, mo e ngahi whamiri, e aho ni ku hange e nia, ku takta hau kupea e ne whonu tokua. Pea i kai ko ia peka ku mahino mai ko hai, o gutu u ke tau ka po i ai tangata ngā we, ai masiwa, mo e ui tou mo e ne whanauri e kina. Nā langa e he rei pā ai whare, ke nofo ai ai ngahi whamiri masiwa, ka koe ni ku nautoe holoki pe ki nautolu, mo tuku hifo ai ngahi fotu utu ko ia. Koe ngahi tāria me ki nautolu koe ni, nā nau kolosi ki nautolu o kau ki e whai koe ni ai New Zealand First. Ian whai ke eke o Samuels fe kau aki pe mo e whai rei pā, nā ne pe e ia kuhange ha mesi ume. Kuo osi loka e mea kotoa ia o i kai ke toi whalaka. Pea nā ni wha aunga ia fu i rea wha piritania kuhange ha taina soa. Olokuong. Ko uhinga ko aia, na e uulu kotoa mai ai e whaha i New Zealand First Year, ke nau tuu koe konga beo te te watu ki he whiriwharearea o e tauni. I hono whai ke eke o taha kao minister a national fe kao ake ni pe mondo tuku aki ko ia o pehe ko nau he me ka venga ngā we na tari e minister Goldsmith o pehe o kui kai. O kutu ma o pehe national ia, ko New Zealand First o kutana ki toi toenga mo whafofonga motua. Na ia i haa mofuike i e whaasinga wike ko o si, o ne lulu ia i e whaikoia ko te ana o he motosaute, i he maalohi ko e ono po intolu i he mea fua mofuike, pe whafuafua kilomita e whanoa ki whakatoke lau o te ana o. Na e whai e whakatokanga mo e wakai, pe whapapau pe me i he kautaki, o kui kai ko ha mea ke whai haa whetukutuku. Ko hono whai ke eke ko ia e ongo mātua me i he kolo ko Mulion pe a mo Ken, na pēki na ua ia ko angai na ongo i hangi hafu ulori e nia, o ku lele whakalaka hake i hona loki mo he a ene uulu mo ne ngalulu. Na iai pe foki mo e hohaa ai kausai e nisi ki he aftershock, pe koe hoani koe hiri e mo fuike, ka koe mea pe o ku mau, na kilomita e ni mongo fulu mātolu ki lalo fonua na e ngalulu me ai. Pea kunau whasio ha holo a kere kere mo e ngahi tawhaki mo unga ka oku ikai. Oku tuu a e totongi ko ia o e lolo mo e pensini o ikai ke toi kakahake ki olunga. Pea kutui a e Automobile Association ko e anusilani e ikai ke fuulahi e ni o hangi ko e ia na e hoko he kamataanga o e tau. Ko ngahi talamu lolo o te eki ke sivi, ko hiki hono totongi ona pa anga e walunua ke talamu. Ko e totongi o e pensini i nusilani he ngahi ahoni, o kei tuu pe a e pensini hiwa taha ia he paanga e ua poin waluwalu ki he rita. Koe holo ia a kia seniti e nima poin nima he aho i wawalu koe kua toki o si. Na e pehe e whafofonga o e AA, o ku kei tūta e paupea e totongia o e pensini, pea mo ene whetoa aki, i he sio atu koe ki he kaha u. Kua o tūtu unia e taha o e ngahi ngawe anga i Nusilani, ke sivi e kau ngawe, pe o kunau i he malumalu koe ia e whaito o kona tapu. O pehe tokua kua holo e totongi o e whaito o kona tapu ia, pe a kulawa ke maungo fua, pe to e lahi ange a hono whaka au ngā i. Koe waa ngawe koe ia ki hono sivi o e whaito o kona tapu i he kau ngā ue mono fo au ngā i. O ku asi ai e tokolahi ake a peseti e fitu noa, ai kau ngā ue ko nau fo au ngā i ai whaito ko na tapu lolo tonga e nau ngā ue. Na e pehe pure lahi ai putu ngā ue ko niko Glenn Dobson. O ku alu ki olunga ai tokolahi, ka au ne toka ngai, au toe iai pe foki pe moe fai kehe kehe whaka feitu, au iai e feitu uia, au koviange ano whaka au ngai. Whasi pe me he sipoti he whasi ngau ike koe ni utau toksi tu atu me iai, ne i kuna e foki e olpere ki ia a airani whanoa ki he wata. Pe aku kei tu uai pe, a e historia e koe ia, a te eki ke i kuna i Ailania a Nusila he tau e tō lua kua ko i Eden Park. South Africa na e wha tō luia ke noa a Weres, Argentina na e ua wha ke tol tahaia a Englani, koe akapulu e nia. Siapani koe tahanima ka e wha ua a Flanse. Pe ko Asereria na ni matolu ke hongofulu a Itali, pe ko Fisi na e tahafitu ka tol tolu a Scotlani. I he whi auhi koe ia ki he ipu a mamani ko Hong Kong China na whanoa ki he whaua a Chile, Uruguay ua ua ki he whahiva a Georgia, Tonga ua walu tolua a Potukari, pea ko Amerika na ua hiva ki he ua ua a Spain, Kanata ua tolu ki he hongful mahiva a Zimbabwe. Ka tanga peo ngongo ko okumai maktau tolu he aho moni te koeni, whatang peke mo mau haole rei ko au flipa motulalo, tua whaatu.
1: Listen to 531 PI wherever you are on the iHeart Radio app.

0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare ho iki pe malolo le tonga tope ko flipo motulalo mo e ngongo a homoni te ko ni wo folo siulai o ku tau te watu foki ki he fili fale area ko ya no silani mai na ko nove ma ka ko me ai ni ku

Salamo anere torunga uru i rava toru e te a. Nā renga koe e Jehova e akairo ana i te ao aranei. E te atu ko ai te ka mou tei ea koe ra. Te akakore i te ara kia mataku ia oki koe ra. Ko ta unga nui te awa ko kimi anga tau te oere ko akatoka manawa te tūranga waiwa ko Vavia e Rina tōku ngā tūpuna no Ngāti Nūrau ko Sean tōku me tua tāne ko Apei tōku me tua vaine ko Kira au kio rana ko tōu mei tei maata ia kotou e tai ruatu ki te iti te atua te aroa.

Salamo anere torunga uru i rava toru e te a. Nā renga koe e Jehova e akairo ana i te ao aranei. E te atu ko ai te ka mou tei ea koe ra. Te akakore i te ara kia mataku ia oki koe ra. Ko ta unga nui te awa, ko kemi anga tau te oere, ko akatoka manawa te tūranga waiwa, ko wāwea e rina tōku ngā tūpuna. No Ngāti Nūrau, ko Sean tōku me tua tāne, ko Apei tōku me tua vaine. Ko Kira au, kia rana ko tou mei tei maata i a koutou e tai rua atu ki tei iti, te atua te aroa.